pointe wana yo muto lobi menzamba lobi na lutepo na bomo ina ye yo yebite bobele nzambe akoki kotia point na histoire ya vie ya moto pointe ye ayebi ebandeli pe suka nzambe akosambisa mokili oyo un jour.